Oboda ja ko vi rai ka o kholo nga khu ra hu ya te ga le le cha a ha yu la vi yo me jere khu no hu ga ka che vi o kho to ke che le sathani vidhyu krajai sieng haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngam pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe vi yo nga khu ra hu kho vidhyu radio pho to ke che vi te lai le AM ti hi o has to call kilo hertz te lai pho nga khu ra hu kho rai ka oboda ja to ke che vi yo puta le ni pho te pho facebook fan page sawat ho chiang mai am 1476 kilohertz ko ve facebook fan page pho ka lai so ti to ke che vi yo te ni le le mu lo ko vi yo ya ti che te na li ta le sa gu mu lo ko ti che na li tha kha gai le mu phu vi yo ya hi na ri khwa ta le ko na ri tha kha gai te ni le le nga hu la hu kho rai ka obuda ja to ke che vi yoobia ni rahu yati ga lele ka rahu po rahu okupu ta le ole mu takha gai te ge rahu kho raika oboda jao kho do phona le o ga pida kai phe bi yo me

soka do na ina anya zungo zunga ne ina no ga ye ga lai ho za u do ina yono na lunga lo so tipo na do pyo le ba janga do pyo the na a chong ma bi sinyal le nge lo yu du yom bi sinyal a dinya te sinyal anya te sinyal a di ma ga ja te sinyal le ko lo janga do pyo na o ma ja nongo hanga aga anga ganga ingiling ingiling le ko nge ti de na ja ya do pyo ne a chong ma bi sinyal ga du tidu na le pya no kasivi nga kasivi le no kasivi I kasivi no kasivi a kasivi I kasivi le no no ina ga I le eldo hutu lo todo todo na anya zong jong e to lo anya la khu la ja ja nga la khu la ni mu a cho a cho shi to lo le to to do to to do na do khu mang e ji ni thi pat e nga a ju mang e ji nga do do lo mang e ni de yo ji ma ji nga ba la le nga khu la le thi do te nga a dang be do te nga ga ya a sa sai do te nga ga ya to lo ga de a myo la le e na a sa sai do nga nga ne ba la ma mang ni lo na bo le e to na le te e a ju na le thong a di po na lo so ko ko mu khole tse ko lo ma tse ti no ma bong a ko lo ma ni ba yo I no ko mu khang ko ang la a le ka nge nge ga du nga lo a na thona a le to so ko ko mu khole tse le ho ko lo ma tse ti no ma bong a ko lo ma mu ni ba I I no ko mu khang ko ang la mi nya to sum la la mu la le tse la lo ma tse ti no ma bong a la lo à la lo mà mượn gì bà y in nó là mượn khéo ngon của con ông là mình nhà thọ hè khổ luôn nghe à gì gì giờ đây lên là ngã luôn thua mạng hơi lên lo ngã xì lên là ngã luôn thua mạng hơi hơi à chả đỏ đấy em ngã lo chả đỏ anh à lo miếng gù ho lo gù thợ có chơi thì gần bả lẽ mà du lẽ ayo ti ko chagane de ayo ti ko egane ulo guna ko su sa ni o jo dele le ngan tu mangale lo masire le